0: El ay ay ay que sea más duro del corazón. Ay ay ay.
1: Ay ay ay.
0: Vamos duro.
1: Ay ay ay. Mi vida. Ay ay ay.
0: Ay ay ay.
1: Ay ay ay.
0: Otra vez.